Imbere fa 5 horas ni 22 minutos e maratia Moçambique. E a nene ayo, quem o erro a veli. Rueni venye na varhimete com so hiena hiena lupana e hui, nikale. O puela nari. Weha weha sa nene. Nase que sa wiho. Nirima Moçambique mete com so hiena sa radio. Majibo hiena hiena, uriwipa wa hetampa. Musa marati urinye sa wiwa yeah. Mwena ke province wa mpula.

0: Ntoko ni himahu ni hululaka ya programe ila. Oleluwa ni hala wulumasa olimi wa mvuka. Mvuka sheni. Mvuka eri etu engwela mwolimini. Inlameliwa ni eriari ya tu anlama va duniani. Baholo ocha mvuka atu anikalana ikuru va duniani. Mvuka wapachendre olimwa mwelapo saazia. No onkweawe opanya mavate manchi ulameliwa ka. Masi vano mvuka onlimwa motani. Mvuka rio cha enlimwa mataponi. So kala miota sohia na hena solimwa mvuka. Oluluwa ninruwa ushutihana miota miili. Mota wopachera. Ontunea opatula mutaponi. Avinyaka nasa ikuni. Ikuni ia nuhela ni makotolomwa. Vaholuwa o nahisa. Ni namwara mwara mwemata yotene. Eita akala anamalima amisa vaholuwa o enapatela. Ni akina animwera wala ethipaka liti enuhela. Mota wanaveli onimwera opatuliwa vaholuwa o enapeshua makotolomwa. Epeshua karu makotolomwa ala. Enamisiwa mateya wala kanka. Yarupa epula ni makanya yuntelana. Onamisiwa mvuka ola. Masi nitunaka osuwela samota woli mvuka. No tekula ni ana Konstantinu Mashono ni albinu mutuali. Ana malima mvuka otsitu yomachuni oniasa.
1: Hiyo ulima mvuka no lima. Malimelo awe basi norowa upia unopatula patula nupatula basi namana malashale umana numana vava yokwanla etempo yokila unehwala komu nalaka mapura matokwene mweni mweru komisa umisa onto akalawera wala wanehe walinya nalaka kitare muhima shi kitare ikina sinyo nimweru misa mahowera heni ari awunua Waham teku era waala waham teku ando to mpaka tunomela minyeri misheshe mitanu ndike mwala pahe tonto nera humisa umisa umisa tunaku veya wetoni tonu nikuma tumvuka munchi pale ah ukuma mvuka munchi pale kwene
2: bana myo kesu wendo ulima mvuka ola awa kushuti hamo tani wera nyu ulima mwereke ha
1: athwale isu wendo ulima mvuka wanu wanno onipanya hiva nimakusha upita poniwe nimale la wera Upacheri ha, impacheri waka ha, upatula na aleleki. Wera mpatuli kumoteni ula, wanuntu mana, umana wati ha, mpaka wanlipani. Yokala area, unerua waza pahi, upatula, so, uhisa malashali paahi. Ehe, uhisa malashali, kimwara mwari waki neruwa haitahili burukeri uvakareya. Ba, ea heya tuura, ahewa uki nkala mteko mtoko tukunara. Untu hukushaka ntuvuko likumisaka, kumisaka basi kuhelila ka ni hipeli woto wela wongkusha malashi ahe koto wela ka nerikuwa shuta wera mwereke kushika malashala mwereke haa basi ni muhelelea ni hukolo wiko wani hukolo ni hukolo wani basi ni uterike umure pula nilekele semana wani vava alento narumika muhamo hiwera nyoni nyugo mrowe mawehe uvenya mlupa na muhi asitia neli erokea wehe kupia iwe anipanyo menile Onto kuhakolo wako wera mvuka uu hera hai uomela. Waka ni mpia towe uu basi mpaka uruwela ukela uwanyula. Iyo ni mashuti hapa hini nisini malimelo hawa.
2: Onto sinyo ulima wa mvuka wala. Oni pitukisho kumanyo nuhu?
1: Ulima wa mvuka na hako majuni nuhu. Oni pitukisho kumiva nchipale. Ligongo hiva na lima vale. Kera no tumiha. Mkweno ole ni moja. Unatumiha vale. Amota ni matuma. Akina no utuma kai kamiyao wenu utuma mahahe ni ngani mvuka yeyo ni mparile lahu hiyo ni hende number 1 ni hina kuo number 2 mvuka na kuma juni no nilimo mvuka banchi pale hino romira to banchi pale yo to ni kavira na kata kukusha wera epa yakhela ndona zipa hi ukela utumi hotene no utumi Ntumia animoka animoka wenu alipo otuma akina kumoko kwamba akina kumoka wichinga kuwa kutuma mashi wamalanga maniku santa wa akala ntuma mashi kanatila na ambayo natila ka alipo owa nulchinga kera wa mahowerai mio anihakai wa akala ni munchipali anihakai wa akala ni munchipali wanto alwichinga ali kantanla anontuma pahinensini Mopirukin Ragamiva, where Kalewera, Hinatawera, Ulimau, Wanjerek. Want to Manjerewe? Na how Lawera awake at no one in Nunu, and the Kavihirikian Associate Hio. On the Kavihirawanka to Wera Maga, Onivaha, Uno Plemenus, you were here in Kotahu Yekale, Tanamos Otaru, Nipa Hikimum Mo. Dungu hivyo nuna atuna amtra kwa o majuni saa sanre karo. Mwanto ni uyena nkutula uweni kavihera. Ina ni kavihera weba na kavihera mwote ni ola. Ina herke unu hama puru awo. Ito na herke ikaro na herko tumamesho mu. Ohina, ohiho vila. Ito ni makubri na herko ya herko hala. O wakavihera na manihu. Ui kavihera hivyo ni wakavihera na manihu. Eshkola numprisiza wera hii. Ya, nereka nare. Nakata mvukari wa laheru kukwa na wakaviri na manihu ya sumeke nenseni. Mpaka ishkole malihe kipahi. Wohi hawanu hata wakani.
3: Miyo mbuko ule. Otanda kakilina ndi wortani. Kipanyaka ni kubiri alfase kiwala kaya repoli. Nene ni kubiri nene miyo uwe kinera. Nene ni kubiri nkere kutukelele. Kiwaze katu anaganyo ereko parula. Ya parula nanto parula kina wazira ikuni o kina nazira ikuni para wera mpuko lukumike ninesene. Maji ye hikali pratika poa pruki unale yake muha yake kine yo mpuko kumkala ninesene. Normalmente ayi kalike pahi wa muha wabao upesha umaza asa dupu ule mkala ulansari pahi mpuko luahiru ukala pahi ninesene. Ana kina hila ikataka pahi. Ana pilamenish para wera aguenta argento comigo mais na so ya aqui vire quebra nesse ne ca conseguir cerca de 80 sacos pa porque pule ele a cala nesse
4: 80
3: eva ao eva no eva
4: ai não vou já
3: cair meio que não vou já ca cerca de 280 ai mas então com tanto va tanto conselheira que não moro veja o chaponi va que não conselheira tanto o calo chapai Ona nila upa ha kala pahi mahine nesene. Mio no kipitukuwe la hukumu ni waka. Mkimbe nyabao kilo maza za ganyo iwe a. Kino upanya mbuko ole. Mkina kinasunga wero ula ocha. Mkina kinatumia. Kina asomia na mwanaka. Mkina kinapake la soki mkimpake uopura pahi werepa. Ima ka futuru meliore. Reforma ka kaleke uopahi. Pile meni shikapanya impa. Isheshe itanu itanamosa. Walu kariwa wawao mio pahi kilibata ipote kuuluwa laki. Mwono akale yere kaliki.
0: Nilo toni tunaka usuwila samota onlimwawe mvuka. Notekula ni Enrique Jmauridi. Na malima mukina onwela otisiriti yomajuni.
5: Mvuka. Akala kina amwera ohisa etaya. Enakala kina amwero mistura rifarelu. Ne ikataka amwero takansa ikataka. Wazo vunya ikataka nje mneheni mwe. Mutaponi mwe. Ufunya ikataka nye, pae. Dai kumisaka mvuko le kwa laka, akina mwero hisa itayele. So kiwa hisa itayele mwa hiyo hanguzare. Nta, sempre ni wera tuhale wera, nimishitura rike ikataka, mneheni mwortani, mneheni mtaponi mwe, para mwa hiyo tunibuzare kitu itayene.
2: Watu wera murni miyo, mengi insuwelo lima mvuko wela, maroki shutia mwotani, malime ilu haya kereke hai.
5: Wera kale karini, karini uo, kahalo kalaka, Peyaka, pekeno agrikultora, na madima nkani na wako, uwa shutiha. Ndao kahalawe, kaka, ni lima humwe, na kusheke ikataka, nivunyereke na leke mvukole.
4: Omisani,
5: nivunyereke ikataka nye, da hini virheke teratori. Na madiharo, na hivirhe teratori, nireke wanga nyere tayeli. Na anga nyereke, na madiha wanga nyere valento, ni alike mvuka ahule, para mahiuto, na alike tovavali.
4: Nuwela
5: nuvunyera ikataka onaga,
4: onwele
5: raundela. Na nuvunyera ikataka iye, kwada ka mpresidenti wera ni utere to koneha untelana na uvunyere katakanye na vimvuko le mmoto e wanyi hunno kanano ile o party antokane ra sinkhu zambezi o kwamba nero lima kwera komisa kuronhaka yo nale ka direito majuni alento akala wera no vira ye misope no vira palame mmmo unta unhadelo le no party la katambe a maji winki palesha enkala ka ye pai wala ka nakamu
6: o khomala uma ontigilo amoda
5: akhomala vale nimoro vinya uthoma ichi kwakwa a kwanyulaka kwira ka wanyula ugelaka wanyula ugelaka umalirani wanyula bade kuputhaka dai kuphanya kanto isako muthu nkala na
6: no kuputha ni mukopoti
5: ni kopoti a uha kopoti le kwira ka kuputha ngam
6: Tuna hawa ni fabrika
5: huu? Ya, nino toyeri kaliwe fabrika yo na mwa agradeseri poruke akina amwira unea ho utita kuwe raka kwele kama sakwa
6: utiti kuli
5: aani yeri kaliwe ya kale fabrika yo tambe na mwa agradeseri mite kusani nifukula
6: No hawa
5: ni fabrika yeri weye pahe na mshukuru yeri pa bome nani wehaka Nani wihirane fabrika ya mvuka.
0: Enrique Jmaurit na malima mvuka utsiriti yo majuni answili haka samota onlimawe ola.

Zwan di bawul nom baba ko fa ciri la wulen wo monan wala kuri jini chila misiwo wulen ko ngana basen ngoja kuri jini chila kuchipata lam

0: ikoma sa wampula.
1: Vano va suonyea. Mera aikoma sa wampula no radibusambeke. Anira na ya pehiku muloko mweri wa juliu. E na matanuye la ni androwa opakeria wara taro sa ishekuwa. O salau nobre wa konsali municipal wapoma iwampula.
0: Ikoma sa wampula.
1: Mera la wawahia ana mwile piha muloko. Ya wonto akhanileta kwa herenre ni merala mpakupieria ukatiyo lava. Akala anamalatuliwa athanali androwoni heria uratawaya. Wotitimi heria mera ya la. Anamalatuliwa antaralana akhalianyu orwa wawe hai naka ni ipaka. Tala jizi.
2: Kunota we katimipata natihilaka nale.
1: Professor Lai.

0: okati wala maitani wanyu nikuru nena mahili mwetu wala warisa mahala
1: miyo okati ule vale nkari eroho waka kia kalenshe wa musurukuni okati ule vale nakala wiruwe partito hiki na aweha musuruku arama amor kamizola hinira ninroho pela mukata afu okati ule ohia va soteni ria musuruku Otonyera ele yushuntia hu wira apo wasiveliwe apo buyale diani bahiyo ikuru
0: diole melihani
1: diani le meliha yale diani le meliha ni kati ule vale hiyo kinari nele wira kapaka muzika ka kifilima kipake vitiyo nare radio mosambiki tani kele lihoholo radio mosambiki Tavonya kasama sinahu. Radio Mosambiki. Toni suwelinye kwa ponseria. Ilapo ikinaku nasuwela atuanchene. Atuya amus. Iwa nsuna kantore. Kia amusuwela mwane enene. Paro nisuwela ale anisuwela wapalkuni. Ni ukati ule vale. Vasitati va. Kakala. Sikunta. Terza. Kwarta. Kinta fera. Sexta sapa tutuminku. Epo makahiari ya waka. Karimu takwani.
0: Marimu distritu.
1: Karimu distritu. Kahitaniwa. Masikuwa kisuwela.
0: Wowe hani sa.
1: Wira. Ekovi awe. Tila ke waka mvituruni. Nare. Akisuwela nsu.
0: Muradi yuni.
1: Muradi yuni. Nikinu upwelo katene yole. Na ninuwa. Nihiwe hiwaka mvituruni. So ni wiwaka nsuru. Kinu upwele tempwene lata. Kitaniwa ke onakala. O kompleksu wa mkunya. Tempo enele onzi paliro pe ohina tupachira wipa kitaniwa vale tempo karonga ka wina kurar me mamu bc na kombili
0: na kombili mahi kwa la polisia ho
1: na kombili polisia alfantikario masi ole arimu aparaka mesmo kinyakeleva obipa kisiwe
0: kilian le putulitu mohima wira ni wipa nsipo sendekea kea kea mna mwipa muruhe mvelo kachapa mwaraka muhinati o wipa nsipo muruhe mvelo kachapa mwaraka mwa wihi wa sayi mwa keleli wa muteteni mwoni wa sayi ni wipa nsipo sendekea kea kea okala wira nene nipa chendo suwilishwa putulitu mwa kala sayi muteteni
1: kiminatu mwipa muruhe mvelo Nuwipole ja okala irwa amisi abaru pipa kisiwewe no kipelole amisu naki filmari inalansariwa yele tosu wiliwe ekothi yaka
0: momu ipa sendakea kea
1: ilipa keviti yo mana opipa kisiwe napaka muzika iye na mwiro opaka olonoroho radio Mosambiki opaka olonoroho radio Mosambiki mashimake na naikalana mashikina apa keviti yo
0: Pale masipo ya alala yala mapanki ya nyuala mafilma nisheni telefoni wale ya rima kina pahi
1: Ale ka ola opachiro ka filma ni maa kina pahi So ya rivi iti yu nindi ya humu iya muzikole Wero apatara wa hisuwele Kulimwene shikuyo ni here kovi haka Ufilimariki kumontariki kuri haka Tumpa kasenrekea keole jamwa nene tu Tumpa nyento yvonta ati aweyo Wa mutendi ya umure mawira Itani ya puto leto roo filimari muzikola Tum filimari Ja ahiko uprikari pipa kisule mi otara nshfiriri Ona mitili Para wapoma wa mpula
0: On lelo mwira mkala kona mitili vomu hinaturuano
1: Nare Kikala kona mitili kamu iro morwa Atra ise ya morwa ruo Ya runye u arnene viti u Ele Ya Nsuku sero Tia runyaya Ninakajari eturu memosa Namwira desma kalasi Ya mikinatra nshfiriri Kina hiya u kinarwa mu Ya okati ula wawipa muruhe mbelo kachapi hama araka
0: Mwira mpachende ya notari isho ho
1: Kira kipachende Puriko wakute sumana Vipa kisamu ni kushapura mudistrit Tuwa falyari Ole, kahi wira estudio ile, na mwiro paka muzika iye pahi, ole no hiya si isale, ampromovere. Miyo kini hina wira nkimo na tomukina wapoma yela ya wampula, ontuna wira si isale, prama muzika wampula.
0: Kama mwona?
1: Nkimo na to.
0: Lelo kona tukumelela?
1: Kona tukumelela. Wokalo pela, wokaliheriani, opavelaka, etuvo. Ole pavela tu etwila pavela we yaritu yo winuwiha a shini ravo aratri awapoma ya wampula.
0: Obi paksi mareka vi?
1: Obi paksi na arivi 24. Tiwipa muzikole kendaka kinarere. No malo lati waweshe. Iwe kinatowa. Onaro wa mosamosa. Kina ya mchawa kina ya. Okwasa. Tuwipa miyo wira kinarere no malo lati wa waweshe. Aikala iwe torish di freta. Torish di freta ari konseleri waho. Ipa shuntu na marawe. Aikala iwe mistaera. Mistaera kona. Oh, konona, masi etuawe, nsunawe, wipa wawe, anipa, onipa. Kinira anipa, okala wira mahikuwenya alaviriwe, yarwa ekuwo esia. Entare liwe kuwo esia yele.
0: Entare liwe yele ayo.
1: Enoli ya liwe wira ya ikale kusampi. Aikala rupina pepele. Aikala natamanko. Aikala naletera. Iyo sarikuwo, sapateri, itempo ya apateri musika akameyo, 2005.
0: Mradi mwanyo lelo muniwa, nimvane lano, nimuradi putu litus, araish venenosa. Nsina na kumekumeza isai?
1: Nsina na putu litu, kimuirako itava klasi, yokale testo, yorwa, yole mpwa, usputush. Usputush karuwa kani vishitikari vale, kinaponye himiaka miudu au mininu. Ni wakati ulole, wani gari mininu. Ni minka pavela witani wa mininu. Nakala papa kamiwa ika netuyo kwa musi vela witani wa patarao. Ahipela, aula pavela kamwere kitiyu, manu, muhimuire nile patarao. Entao ni miyo, banaki nyonya witani wa mininu. Nama mperekato hao, amukintali, natomeshti kwale.
0: Wanyinyu, narini porono uone yaho?
1: Wanone ya.
0: Papa nyari patarao?
1: Ari patarao, maneni amukotaro. Aripatara umanene amukotaro kira kikalaka unamtekeli wapatiri anampula vale
0: wakala mpoma
1: orwakano asikire babali atesenyaruwe fartu ile babali tiyare mpaya papa kakala babali
0: wajinyo harima mprekato
1: fielpi kisuwela ne babali harima atuman fielpi akalo kamionashino

0: Warre sta ventrata vadale.
1: Mumira na koso.
0: Ontare li karo se ye ya sina kusha kharaka o thola ka yo ikuri.
1: Ah. Mas e parawa.
0: E paire o khala o kela ka iwe o ni ro pusha. O pusha
1: pusha pusha.
0: Ton khala yawe.
1: Ma ko hane miruku parokela mu studio oroa wipa. Ma suela se wera ki pensipo ni himetu ni khalo wera tuya yabale. Ena thara miruku so we ransi ponu ipale murati
0: o ka thiule vale moko hetu ni moki siveli muzika esipo ke khanle murune esipo inu yaru ka athu ira ki rimo malelani murumo esipo ke khanle muru esipo muruno hela esipo rim maithoni wa khula yele we hanyu vashen le mpaka wila esipo Si twene notisia o kuma vapa rushtarata ni wiwe nire la hupikatani esipo wata senro wako weha esipo ke khanle muru esipo eri maithoni maithota weha erohe ni veku
1: halai efama putulitu yari sai moni wa sai kihoko hani wapajirani mohisu wela waka akulora tene
0: efama kamiyo Okati ulevale.
1: Mwani rupa mpani?
0: Kani rupo kala wira. Kani pavilo rupa iwe.
1: Masi mwira mtenle ne?
0: Kai tela. Kira kitenle.
1: Masi mwira telele kala wii otele iwe tu wii hiruweka wira katenle.
0: Nare. Kai tela kala wii kahi rupa liha.
1: Ama telele rupa liha. Kahi mwira telele wii vaki no vinyake roka tele mwahawa kumarere nefama.
0: Kavenye wira vaki nro uria. Kinro telela wipa. Nare.
1: Masi mwa rupali nhe mwipaka, mwurene nefama.
0: Ka rupali nhe kipaka, kireno pipaksi.
1: Mwurene nefama ho?
0: Kirene nefama. Kino upuela, kirene nefama. Masi mutia nole, vale nkinsu welesha fitoko asiveli wenimi mwa wafama. Purukesheni, ole kakanle vanchene soni muzika saka. Nare.
1: Ka asiveli weni isipo sanyo? Kiswenle wiwa.
0: Nakala yo. Akala. Unni kala. Makala nyungo namwarinyo. Kiwa mimu kata haka pola.
1: Ayo.
0: Namwarinyo pola pa hii. Mina namwaraka nare. Ale ya helenle mukala muteko waka.
1: Ya helenle wira ala katunelele muhawa muteko olomvara ayola.
0: Nare.
1: Ayo.
0: Ya helenle mukala muteko waka. Mpani ka nirupa sisa ali sihinyaka wira. Kakala segunda, terza, cuarta, quinta. Karupa kampani.
1: Okati maharo anyu o distritu o roa wipa wana munchene. Mukulutu ni maani kalavate bowone ya.
0: Nare. Kinera nare miko kala na kahivale efalia kahureriwa kahutakaliwa. Nkina kala no patani.
1: Sheni.
0: Okinyo ko patani. Ikhalane ko pathani ule onrowa mahawo wera miyo othwela wakani muthu tiwomba hakili ninyu wo wakhala wera mo khala na maparinyo windi ni phiara ro opathani nyu ni me moyelela
1: ah kamumphelo taka hanu pathani
0: nare
1: okhana maparinyo maparinyo lo thona mphavela thoma parawa tho ole thona mphavela thoma parawa
0: okhala opathani enrowa ka wo lela ka ninyungo ole ka sinro mo sibelaka Miki ni mwipa. Nyumu mpavela wipa. Ole konipa. Olo ni mutu wa nyamasi yaka.
1: Mohimi haputu litu wira ukati na avane lahu wapachirani wa mahahula. Wira motaratara wipa, motaratara mpantra, uuria maonawe kahitu. Uuria numa hapachendre erierisheni?
0: Uuria iwe kinera nga uuri utuna.
1: Nasima hapachendre erierisheni. Mwira mpanyene fama?
0: Uuria iwe. Kipatendre kipanyene fama. Mashka kela kahayasa. Iwe nkahayasa. Jaki hayanseno kinawe hawe. Mikiri mama nikaniko hawira twala unguria ya uguria nona ni. Antara ni. Entawu ile kiwurinhe esheni. Wakimwe haka wiro uguria yu akala ya kiwuri hawira. Karero la kimpertere. Yari tupererio. Mpula wamwe. Kahimi ka uria.
1: Mampakiwa ho?
0: Kampakiwa, kangurihiwa.
1: Mwamusi ni malaponi na kuinu?
0: Yati ile, ale, kapa kiwe sele sa.

0: Amusi yaro tukumana na amalapo.
1: Amusi amalapo ana wipya kwaka.
0: Atute na tukumana juu wiyo pa geni.
1: Ale kan tukumana. Irwe nakala wiyo wiyo. Katauni mwiroma onelela. Wira vale wakala.
0: Wakwea.
1: Wakala etubo. Anche nale arwaka wira putulito. Mkushuti hewipa. Kanruwe la mevo ushuti hewipa. Anruwe lukusha ensuwe laka miyo. Aisuwe laka wira. Kankushe ensuwe laka ikande wi akiki mtemuru. Awa nira atu. Miki ni atu. Mpaka ya arwaya. Anaki panyo pipa kisi. Anaki vekela wira. Kino pela mureherere kisipo saka. Masureherere wa isipo iye. Tile kiniraka. Kintukula muru nina anova. Yamu kitumela potinya ayamu. Ya isu wala wirola hapali waro. No tukuli kaveta sawisota ene. Masini iye minkava heri ya hapali wa.
0: Masikira mamu mvekela hoye wira mkivaheke putinyo wiku upuwele ke yowole lani?
1: Nare. Awa ya nguria. Mika nguria. Mkati ule. Arumaka. Vale kanihela nsuna kamu. Sipuwa mwaya me. Vale kahela nsuna kamu. Ya kushamuzi kola keli hako wani. Aroi washkutari hatu wiwi ha.
0: Ayo.
1: Vavelika gira kitikele wewe kiwe tuwele na apanki ahu.
0: Haa.
1: Nsuna kamika apanya vati. Prokiramu leliwa wewe. Hovu tani ula.
0: Mwapanya vati saisei. Kainleli heni sana. Hika nipe.
1: Yampa shariha.
0: Ya tikele tuwewe wiru haya mkule nsi.
1: Haa. Miki hikan levo. Omata narongwe hote. Na olima ni hala. Nto yoti kakakuna ro uhula. Sanlia hu. Hote. Kuna hiya tishkompele tumme. Sihilikane. Enkale sheni. Nira kasi isale. Novia shari. Nira wakola lawa. Mio. Reflexi. Pweke. Atoni. Nupio lalawa iwe. Nihipa iwe. Shwele.
0: Ayo.
1: Yomala. Olalawa ira energia hipinye. Yuzari waka. Ipainele. Jani tikaka. Kino puwela peri. Tia sikinti nosha. Noro muro rapa. Mini reflexi. Nupio muro iwe norapa. No mala mini reflexi kwa mula ela wera. Yokale sipu waka yupuenliaga. Sipu waka ela. Akala nkive kela masimi. Kinakuti. Majika nkive kela na ya no wera mukivahe. Kinawe hawa uitowaya. Wera nipela. Reflexi sitola vula wera. Kamuna musika. Ohasira kawota. Okilikarela fire. Master. Prakini fire ole tampo nira mpanta.
0: Nyumuhipa ni fire. Nosula wera muhipa ni fire.
1: Temeka areherere musika sawe. Testi. Nakala muziko lirwa kamisa grande kirwa dinyaro tambe foi grande seye muzika iye muiwanyu sa sipa naya
0: sa koto yeye
1: sa koto yeye
0: nyuma kumiha
1: me
0: mawa ni arate kuinywa
1: mika apaka olelo ntoginyi miaka
0: nasipa faya nyuma

wajiliwani profesor lai unia kalaye yare na maveha katakandoko mleka na mamaliheri hapa na ultimo jornalo hiu lampata mnuwe na wa namarula